wo ma ho obi o kotimi ko sua pa pa kaya yo no dia hwene ma na ni ma wa so abresa akrase ye ma menom no m ko sua pa om dia hwemo free ngo school na u be ye no aka choma mso e be fo ko so ma yo ma nya kwenti o tu bi kan ya o be bi a chire no obi tu bi boni ma nya som because what

0: Bosumi di kan ewa fimu. Na toto mnantia wa ye ye juma ni ye bedu busumi insia. Na u first game ewa World Cup. Wen timye wini ma out na ho. Ema swede shell 5-1 di ya. Omu Tunisia fono. Omu nisa o chen hon.
1: 5 ne di en ken hajwe na swede no omu ne sheye no.
0: A on chese woni omu nisa o chen hon hon no. Etye ne yi omu kofa heve renet. Oka papa.
1: Ah, ayi. Ayi, maya o ba gana haya.
0: Aha.